0: ouadin sa wa men bai bo mu a ai sa ma ouadin sa wa dia bi be sia wa sam sa odun fo ya kura me wate ewradi kura me wa uni fam fi sa wa sam se dia ouadin sa ko so funtum dadiem na wo tan ni hwe na chi no o fata wo kiso wa ni enti ewradi ana da yan pai bo nyina ne se o mama ye yoko dro ho ho ewradi ma ye yoko dro ho ho na pe tu mi afata wa ni ye. Oh Jesus. Amen.
1: Benyum tuwa iwa.

ma ho adinsa sa me babra be sa fata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa sa ma ho adinsa sa me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adinsa sa me bima koma ni ma babra be teni hey yahua yahua ya me nya me wate la breka ta ya Cristo sube mo sama what is that ah what is that sama ya dia ya papa papa onyame nkokro bo afo ya sume mo awade ya sume mo what is that

adumani mo say Jehovah ti ase ah be se wa ba no wusu so mo ho aden wadumani mo ama wa wo tan no a wadi kunimo

dinna wapo wami kurebia siya wanyami ya mofu wana wasureno sabe siya ome senche namube unse minimia menya asofwa yedimia